0: obi kura ne fun ontumi na yale yeda obi so etete no edi ne nya obi ema abrabo ayebasa so etete no edi ne nya obi ema abrabo ayebasa jiegu okwa wale a enyeye woye adwuma ohunu so obi mpo de honbo ne edi na chi ne onye sika ne amane de yeda e we nsa
1: bi so kwade oje no de fe yade ye
0: you eh yeah, no crime was our testimony no waha and the crime came bo
1: binya
0: ya papa bia oyan hwesu ni sika ba ni nsema wa anyale ana yire be yale na yire anyale ana be be yale Jesus kana ye de ashe no papa bia oba menche wa adwira oso odoba yire afesu na okunu ho odoba yire na onyale obenya ho de adọ adu se o utu na ko betimi di bia bọ no ho bra ye japade na yale aba obekwa kodum pempen so se adwuma ye ye sika ne be hia mabosi akura san ba ye de
1: abewuram no that should do by there
0: na wanya dey
1: eh we do na fifiri a
0: se fifi ba yere ne ba but e do so obey invest no
1: na be jiri
0: na yale aye dey
1: what do ya fifi na you twa so ba na wan twa so ba
0: se afeso no wan say nu ya
1: we so di da ho da we ba ko bi nu a we so bi bi ho
0: what ya say eh brother in shama mo so nyina oba so no like we like ya no wa follow e brother in shama but oba aye aye di sunsun bi di na chi no na ho to aye dey apa me papa bi ba me nchen o se so fo 3 years ni machine kafukafu de boss play ni ntumi fa bi mo machida but ye ya de de man no within the 2 weeks na insurance kenya ko boss afi do timi machine e den e bo na chi boss play me papa bi ba me nche na ne nan say e see from nine dia na ehu ah so for the worship pa bo na e woro a even though say wo tin no so na nan say wo tin na on ti se bibi ye den na na so on ti se bibi aka no but within the 1 week na fa de onu atin ka se wo se wo kwa no poli ye na fe wate se bibi ne na na bo adie mu ehye ne ya e firi wo kwa na fe do huru se onu aso ne skin ni mu a na fe wate pin ba at before I attempt those son
1: before obebanu
0: na on te sa adie mu
1: on ti
0: oba ye ye wake e de sunsun bi di na chi me nua ba bi tie mi ase mu atin sa me kan ha o de ne baba me nchen young girl wo ss I think again 18 years from when I doctor say onye kidney problem
1: akoda ketua
0: akora ketua oba aya ye din komo no me hwe na awre ho sam say efie mpo nsa anye den enye
1: say efie ya say ya den ma ho
0: ay ko bi ni mo boye wo shi ami abanka bago min sa o so bu sam say chale efie ya na me ke efie ya nka banka ba no egu mi sa
1: efie ta ebu here say ya den ta ba
0: Jesus Christ
1: bu ebu bro so on say di mini de
0: we say awre ho papa na afa me humete
1: if you are move move move how go asaba me ka jowo if you ya if you ya
0: na na papa
1: mo how go
0: na se bio boni bre na ma me na ye se baba ni ma wo se wo se ba bio wo dampo ba bio timpo ne tama so aye tu no ne ba asa wo sa ya le we ya if you want me fanin ko dalas is impo dawo na dia no de ko ni o di impo hu wo de ba do de na ko dalas
1: you been your duty and you been your duty to the codalis said how we marso him marso
0: but oba ye nhyran kan yakopon se awurade kire ne mamie no miensa me keka bomu ma na duro and na kran ho aye den oh so me ma me bi ti mo ye kramoni papa o se ne ba ye nurse ni o kentampo nursing training ho ho na ne ba no ko nursing training o se akran wo ye fun yade na ba bi mo te no o fra mi o ti mi aso mo obeti ma fra confirm o se wo mu ko ma ne bi ho e wo mu nchen ma ne se obehwe ne ba no o ji wo mu 70 million physical cash 70 million e ji dwan dwan ba ne ba na o se so fo awu se mo so ne se ne ye ye nwan na ye mu woni nyina wu ma ne ka wo dwan ba ba ko pe ne ba se papa ne ye de hu se ye wo dwan ba ne ne ba o se fo ka abu ya ke beti ma sa ye no ama na wo ne nya bi ato
1: Ne di ya ba ko pa na ko chen ne di ya ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne Enye. Na
0: oba
1: ya. Na

0: ofise biye tina gu ha jese mubu biye ni ho
1: maame ne ba ya no me hwe ne kasa sa na me se maame ise oba na wososo fo na mukamu besna ko herbal doctor ho na herbal doctor wo so me ba na gie duro ho sa 2 years
0: enkoi
1: na me se maame
0: oni wa ni dwan
1: oni wa ni dwan ba do ojisika
0: ni ku dwan ke sa ba ta ma ko ne ba
1: we do ojisika sa after we 70 million na chi no na afi de okoje enti wa yam se da bi maame ka kire oba na se ma won ko ho omla fie na me ma na duro papa eduro me bu ma no kota loba no medium wa se kota loba yo medium wa bi ho ene me bu ye maame ni mpo se no so the same problem no so fo ene o che mu me mu e ma ne ba ne fa no so fa fa according to maame no me ni so che mu me mu the next 2 weeks oba hide the same testimony we yeden
0: e bye
1: what's of since me ba no konum aduro no bepem ne on flame company da we school say na yefro na kan ho na me so so what one am we dwoso market here
0: you
1: su jom here na ma me ne wo wo ye kremoni na mi adom papa say ni panya honhun papa bi di na chi obobla ye ye o honhun boni bi abedi mi nu ba bi ye chi be ma bi ye hia no ne da na oja no wo no a check na bra bo ma wo honhun boni a wa ye enu la dua na mitie antenna program na mo fi temti na obi de na radio ato ho na na eja se dede de ekoso awoti bi ge bi de na issue ba ho wa wo 6 woni ma emema 5 na wo 6 na na omo mo studio ho nyina e ble mu ni se woni su ban
0: e ye 5 wo say yi
1: wo 6
0: 6
1: woni emema 5
0: no sa inflation no
1: e ye 4 in 1 and a 2 in 1
0: a 4 in 1
1: and a 2 in 1
0: ratio no 5 to 6 ratio
1: na what ye ne conversation na air course na ne nipa ho no e bele mu ni se ni suban enu nti na wawo ha wo ha but o se abusua mamu enkonde mu mi na dia me fa mu no sa wotemase ya enka wo nka ne wo ka no
0: enti mi sigila ye
1: enya ne sa o se onim ni obaye beema no ohia beema na fefefefe kama kama but onyanyem wie pe
0: no fu beema no
1: unhu ni obaye no aye beema no tamfo ono so tuwa no oni boafo enti e den ya ohu wie a obepe fofro fiso obepe do behwe no
0: akwa kwuchire mu
1: beema ne ba fofro so so wa kama kama fefefe
0: aye aso behwe na yin
1: o obedi akọ so fo sunsun boni bia bedi na chi ama onhu ni wonye den obi bori o si sunsun boni bi ha mi o sunsun boni bi ta me ama mi hu ni emenye e wa abrabo eti e basa na abrabo mu hu ni e wonye
0: wo twini mu se mama wa
1: o ani e wo hodi abo mama e wo hodi abo ya boma fatu asema me na ye ni nkomo se sunsun boni bi bedi wa chi wa abrabo ma wa hu ya ba kan wonu aduro wo be basa wo se wo ba wi ase be ye e be na tu jobu no afi jobu kwa hu ye hia ma ko du mpempenso se na yiri mpo ja no ho ye den e koy ne maka ne wele se omumu po ye den ewi e ma afa ekura de ne nafofu akomu ni so bebe omumu nyina po no afa jobu be kanzi nsemu ekodu mpempenso se wo kasa ya ma nya me kura bufui se jobu kasa dodo adai me bu mi wi ase jobu na wo hene papa di pako situation bi ma o kasa o enti broni be kasa wo nya depression wo shi a wa no wo kire ni nsemu ye den e kire wo but eno na no pe me ka chiro se braye mfa honhom papa bi ni wachi na se honhom papa bi di wachi a obi obehu bi adol

asori amu ko efie eno bi akwa ni e maba wa wom ni ade mo fi so mo kala fe no mo ho fe kro mo ni me mate enkan chese be yo mo ho ade ani anyanyi ne e so fi oba na edie

0: ni papa ah. Obeka wen wie ye
1: no no ba no no ba no be do abeda onchen wie ade achi ye ada ahoma chi no so so bi hu nana ana what wa na ma ade
0: anchi bi bi bi bi
1: ana juna paso
0: ana okoko frame and ko di kura re makansi e ti ade achi ye no sa ade mi call ni blaba kun otuto kuku no sa ade mi call ana wo ko o sa frame mi bla mi papa kuma ba no o mi mi sa ba ho ana ye call e bla no and the call brand honor was uncle catcher me say me mama obano abe suja o mijari enti me mane nyai na mama na nyai a me ni mi ria kura wadi ibugu anu wo kokansa achire papa no hon papa no kwa number o mfu hisu enti o kansa na me so e free say na no wo kansa mi obano kwa wonko so oja o hobi won ko so ja ho
1: o ka che o se wo ne sa baba ana adamo o ka je o jitun
0: o ma anye ntun won anim na mi se ah nti ma anye ntun na mi busa nse e ja na o be so no ho nti na ma
1: o busa na se
0: na o si debi na ho ri
1: a de ni nua ne sa o ba na na
0: o mu ye busu afo ni ni o nua no mm ni busu afo nti mi wo so wo ayi bi musa
1: je de no ma minute mi hu se wo ni ababa wanada ana wo ba onche
0: then ye achi mi titi bi se suma no se wo me misa
1: sa de wo de on ko dai
0: ha sa na ma titi
1: e fi ni ni sumu se de so fo bi ka chese sumu fi ye ni ni fi wo shi an bi o
0: kra mo shi an bi dan no a mi ni no ye dan
1: o wo ba ku pe
0: kra
1: ba ku pe nya ba ku pe kra e one day penance because I don't know better on the job I couldn't really and Baku I don't know better I'm bad
0: belly wait man you're bait to be sir not just
1: what you mean bait to that time tonight I brand you 2017 is not still now strong
0: let me say you are doing what you mean more
1: wait to one in Baku and think I said we Baku now we are now
0: oh I don't want
1: you that group and I'm going to share
0: once I'm maybe
1: wa ma unche bi onu ana ama na onu wan fe bi o
0: te e ba sa nu
1: na fa
0: ese ya u ma nu be ye sa nti
1: mi so am peso be fe bi o
0: i twa so
1: na un fe bi o ko be no so anyi man ka be dey
0: mm okay se ni o wonyi mi a wo no bo
1: hmm
0: wonyi ma wo
1: e hu okay nti ifi wonu ma me no be ka che o se ababa wa no kra ma ne be suja wo fi hu bi o
0: na mama na nya ya meni mi ira ware ko
1: egugu
0: oko o pap ye ko ni blap ni won anu oko kan wi
1: okay
0: mhm enti free won
1: ada no ne nka sa na woni sa baba wa ni ni ko
0: ase na man su sembi o
1: woni sa baba wa na so ntem
0: enti e ba sa no ma mi su mi twitwa so mi twitwa ma dwuma ye so kra na mbe si ni ba kuma sia bo so mfi enti mi ba ye no mi wo ho de non man se ma copier ou bi demo
1: en ni so na daim
0: daim
1: ou fi bo somtwe
0: han
1: eko
0: e krona mi mi ye
1: ko ro se
0: na han ma copier ou bi demo ni pesu ya so ni bu se ma panu ni ni yire ni wo demo
1: papa ben ya
0: ni pa mi copier ni demo ni ni no
1: ono wedo o ba ben
0: o ni ni yire
1: ono ni papa na ko hunu ono ni yire wo demo
0: ah wo demo e na mi jina ho sei o dai ni mi timi nka me na obi ka kire ni se obi ka kire papa ni se o nwo mi sika yin
1: dainu
0: dainu o nwo mi sika ni de meti but ni pa ni de ma hunu ni pakro meti ni ni se o ka kire se o nwo mi sika yin but ni pa no anka sa de ma hunu enti e ho na mi nyane ye na mi ka kire mi yire mi bo mi di dainu ni na ka kire mi enti mi sa koi sa mi sa koi ejuma mi koye adwuma mi be duru haya wada ifiada mi se me junso mfikire ya boja tatatatata ah asembe ni
1: o junso wi